0: oru okwala ka o si ru maka na asonye kọmkpọ ya eziokwu evunye ya meeting amarakwa n'ebe ọ nọ. Mana ọ bụrụ na onweghị nke na-atụ atụla anya na ị ga-abụ onye ga-evute ya, maka na ọ bụrụ na ị naghị atụ ya bụ ọha, ị naghị atụ ya oge ruo mgbe e ji enye ndị riri ọha ma ndị wetere ndị tụrụ atụ ego, n'ezie n'ezie ị ga-abụ onye ga-anọrọ gbara aka. Ihe ọ bụla ọsọkwara gị gaa n'ebe ahụ gaa gburugburu, onwe onye ga-eji ego ya were mee gịnị, nye gị si gị were, ya bụrụ na ị naghị atụ ya bụ ọha gị ga ka ikere ego onye ọzọ. Mba mba, agaghị ekwe enye gị ya bụ ego. Ya bụrụgodị na ọ bụ nne gị na ọ bụ nna gị na-atụ ya, edinye gị si gị gaa weta ya, inweghị ihe gba aka ebe ma ọ bụ ihe gị gosipụta si n'ezie n'ezie na ọ bụ onye dị otu a tụrụ nke a na ọ bụghị nwe, agaghị enye gị ego. Masị gị Bola Chidede, Bola Chida, n'ebe ọbụla sitere naanị olu anyị. Onye na-anụ olu ya na mgbe ụtụtụ a bụ m Clinton Obidaya, nwoke dị ọra mma, ambassador of peace gba gburugburu mba ụwa, ewezụga mba abụọ ma bụrụ prince nke kwuru na nke onwe ya ji mkpara ọla ọcha ebe ndị ọzọ ji nke ọlaedo, prince of Enyimba Empire Bamsolotli. Ihe bụ na olu m ekele gị na mgbe ụtụtụ a, ma na asị gị mesi bọkwụ nwanyị Istanbul.
1: Maazị ịlala nna French, ị gara eme ihe mesi bọkụ, mesi bọkụ. Maanị m ka ebeola awodo ọsụsụ adịghị m bulu obi, ọ ka ọ dawa mesi bọkụ, mesi bọkụ.
0: Ọ nke mụtara na Paris, ọ kwa mgacha Paris ya gbara.
1: Nwaanyị Paris na-asụrụ gị mesi bọkụ ka ọwụ.
0: Ọwụ ndị Paris, anụrụ m ya n'ọnụ ndị Paris.
1: Oo, n'ọnụ ndị Paris.
0: N'ọnụ ndị Paris.
1: Ka ha na-asị mesi bọkụ, mesi bọkụ.
0: Ịma obodo ọbụla ị gara, ọ ga-adị mkpa ka ịmụta ka ha si.
1: Ihe mere na ezidị m, ihe ọbụla ị ga-eso na-abụghị ịgbanwe n'ego. Nsogbu adịla, biko ta adịghị ihe mana gị mere eche, mesi bọkwụo, abọkwụrụ ya bọkwụo, abọkwụrụ ya bọkwụ, ya laa n'ego. Ya laa na nwunye mụ ịgata n'ọkụkọ taa ka ọ bụrụ ebe m ga-ahụ ya.
0: Ka ọ laa n'ego.
1: Ya laa n'ego.
0: Enye gị minista maka enjoyment, nwaanyị Istanbul. Isekwa na iri ga-afọ. Iri ọ ga-afọkwa biko. Erimeri ọ ga-afọkwa.
1: Eleke erimeri ọ ga-afọkwa. Olee ihe ikwu kpata ego?
0: Chere ka anyị rụọ ọrụ, chere ka anyị rụọ ọrụ ugbu a. Onyeisiala bi ugbu a siri oge. M na-enye gị minista maka mkpori mgbe. Ihe ndị a na-akụ na ngwọrị. Iri ọ ga-afọkwa dị onye nwaanyị Istanbul.
1: O Chineke, mgbe m ga-ele anya aha m, aha m awụ ọkpakọ eri eri. Emega emega mee mme onye na-ahụ maka ihe alegbutula ọnụ.
0: Ị gaghị awụ minista ga-abụ ịlọ.
1: Ọ bụ m ga-abụ a na-ata anụ m agụrụti n'ọnụ. Ahe m ga na-eme nwee ihe ọzọ. Were wedị nke a nara ngarị maka aga m aga ile ekwu anyị ka m mara ihe esiri n'ọkụ ma o jiri
0: ihe
1: a fọdụrụ nkeji abụọ maga lehe m siri n'ọkụ
0: na ịkpọ
1: ngarị ọ na-ara m ngarị.
0: Onye Istanbul, ọ dị mma, ọ dị ka ị ga-abụ minista bụ echichahala ndị EFCC achụwa gị.
1: Maazị, ọrụ na ị ga-achọ ịnwụchi m, abụrụ na onweghị ịgachi iji na-eme gwa m. Nwere ọkwa ịgachi nye m na aba gị. A wee sị ndị ihe a ga-agwa, ana nwụchi m eleghị mme.
0: Ntuli aka n'ime ụlọ anyị wụ n'izu na-abịa bịa.
1: Mgbalị sọrọ ya wụrụ, amị gị iwi n'isekatịrị. Mba, wụ sekatịrị ndị kele dị ihe, mba.
0: Ị chọrọ oche ego.
1: Ebeghị ka m ga-ele nwaanyị dị ka seke gị ndewe gịnị unu kenye m ọkwa aga m ịzọ ya zọ o
0: ngwụcha izu gị na ihe niile gara nke ọma ma izu ụka ọhụrụ anyị
1: batara. Ọ bụ na Chineke na-emere onwe ya aha ụdị osisi asụ adịghị Chineke merụ onwe ya aha.
0: Ọ ga na-emere onwe ya aha
1: na-aga n'ihu.
0: Nwaanyị Istanbul, amaghị ma ọ dị ka ị chọrọ ịga n'ime usekwu.
1: Ka m lee anụ ahụ nọ.
0: Ọ dị ka onye
1: ọ dị ka onye emeela chọọ m ka onye na-ahụ m biko. Chere m abịa, naanị m abịa ka m
0: lee anụ. Mgbe lọtara biko gawa biko gawa. Ọ dị mma ịnụla n'olu Ugebe Ngala. Ọ sị ka ọ ga-ele anụ oshi kwesịrị n'ọkụ anyị ga-eji shiri duo ihe n'ụkpụkpụ a. Mana nke bụ eziokwu bụ na anyị chọrọ iji ụtụ obere ajụjụ. Ọtụtụ mgbe nwoke pụọ ọ gara ọrụ maọbụ ọ gara ahịa, ma ọkwa na ọ gara ime ihe ọzọ pụrụ iche nwunye ya makwara sị na di ya ebe ọ nọ ugbu a na onwego ohere ịbịa gewa okwu sịrị sịrị sịrị. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-abụ di ha pụọ ha na-enyekarị di ha nsogbu n'ihe na-abụghị ihe kwesịrị inye nsogbu maka ya. Anyị na-ajụ ajụjụ sị, ọ bụ ihe ọbụla mere n'ezinụlọ ka nwaanyị kwesịrị ịkpọwa di ya n'ekwentị kọọrọ ya? N'ihi na o nwere ụdịka ihe mmadụ ga-akpọ di n'ekwentị na-akọrọ ya. Ebe ọbụla di nọ, obi agaghị ezu ike ruo mgbe ọ ga-alọtaghachi. Ọ bụrụ na ọ gara ọrụ, obi agaghị ezu ike ruo mgbe ọ ga-alọtaghachi. Ya bụrụ onye na-agba n'okporo ụzọ, ndị a na-agba n'okporo ụzọ na-eji ụgbọala bọs agba, obi agaghị ezu ike ruo mgbe ọ ga-alọtaghachi. Ọ ga-akwụ onye dị otu a metụ ihe ọ na-eme, ya na-ama ọsụ chọrọm chọrọm maka ihe nwunye ya kpọrọ ya n'ekwentị kọọrọ ya. O nwere ike ya bụrụ ihe metụtara nwa ha. Nwa nwoke dị otu a nwere ike ya na-eche sị, gịnị ga-emeli nwa? Kedu otu ka mmerụ ahụ nwa nwere? Ịma otu ugbu ekwentị na ugbu a, o nwere otu ekwentị siri dịrị. Ọtụtụ ihe nwere ike mee n'ezinụlọ. Mmadụ nwere ike were ekwentị sere ihe onyonyo zitere di ya. Bụrụ na otu ahụ eji zitere ya ekwentị a, eji zitere ya ihe onyonyo a, nwere ike ọ bụghị otu ihe ahụ. Ịma ihe mere ike merụ mmadụ ahụ n'aka ugbu a, gị see ya foto charam, zipụrụ ya di gị ma ọ zipụrụ ya ọyị gị. Onye dị otu a nwere ike ya bịa hụ ya sị, ewu ababụ ihe a mere nwa m n'aka, maọbụ o mere nwunye m n'aka. Ya na-eche echiche maka ya.

0: ya bụ ihe anyị na-akọwa maka ya, ma ọkwanụ onye agbata obi nwere ike ya ele onye agbata obi ibe ya kpọwa ya si ya lekwekwe nke merenụ, maọbụ nwanne gị, maọbụ onye hụrụ n'anya. Ya bụrụ na otu ahụ onye a ji na-akọ ya nwere ike ọ bụghị otu ihe ahụ siri mee, ụfọdụ n'ime anyị na-etinyecha ya oso, tinye ya ma alibasa, ka onwe ike na-eme gịnị, na-atọ ụtọ. Amaghị m otu isiri na-ahụta ihe dị otu a maka ya bụ nzipụ ozi ụfọdụ ndị nke anyị na-ezipụ. Ọ bụ ihe kwesịrịla ekwesị na ihe ọbụla merenụ na ezinụlọ, mgbe di na-anọghị ya maọbụ mgbe nwunye na-anọghị ya, ebe onye dị otu a maara na onye otu ọlụlụ ya nwere ike lọghachi n'oge na-adịghị anya, ya amalite na-akọrọ ya ihe dị otu ahụ. Iche na ọ bụ ihe ziri ezi, iche na ọ bụ ihe kwesịrịla ekwesị, maka na ụfọdụ ewerela n'ihi ya nwee obi nchekasị, na-echesi ihe a onye a na-ekwu ugbu a n'ezie obi onye a nọrọzie n'ebe ahụ nwere ike ọ bụ onye ọkwọ ụgbọala ya eburu ya n'obi, ka onwe ike mechie ngwa ngwa laa. Ya bụrụ na ọ larute, otu ahụ siri kọrọ ya nwere ike ọ bụghị otu o siri dịrị, maka na ụfọdụ na-eme ihe a, ya bụrụ na ha chọrọ ka nsogbu dị n'etiti onye a na onye nke eziterela ozi. Adị m, ọ bụrụ na nwunye m alọtaghachi ile anụ o shiwere n'ọkụ, aga m enyetụkwa ya ohere ka o nwee ike tinyeta ọnụ. Mana gị onye n'ebe ahụ na-ege ntị, bata, n'ihi na oge ruola. Akara ekwentị ga-akpọ bụ 0813355938. Chetakwa na ọ bụ ya bụ akara WhatsApp anyị, bụkwara nke ị pụrụ iji kpọbata. Ma ọkwanụ gị were nke abụ 0812111019, were ya kpọbata. Facebook anyị bụ Rose FM 101.9 aba nọ n'ọrụ n'ụtụtụ a. Onye n'ebe ahụ na-akụ aka, halo, ebe ọla chi?
1: Maazị Clinton, elu otu ime?
0: Adị m mma, o chacha ma Jizọs.
1: Ịnọkwa ka nwoke si anọ?
0: Ana m ka nwoke si anọ.
1: Adị ka nwunye ga-abịa taa?
0: Ọ bịara abịa, ọ gara ile anụ o shiwere n'ọkụ. Ọ gara ile anụ o shiwere
1: n'ụtụtụ
0: a. Ịhụnanya, asị m ya ka anyị ṅụọ ihe ọṅụṅụ. Asị m ya ka anyị ṅụọ mmiri ọkụ, ya sị na ọ gaa aṅụ, na ọ chọrọ ishi ihe.
1: Ọ gaa aṅụ?
0: Sị ya chiwe. Ọ ka mma,
1: ya otiwe ya ebe ahụ.
0: Ya chiwe. Ndewo.
1: Biko, Maazị Clinton, anụrụ m isiokwu ijiri bata. Ị ma, na ntụnye nke m abịa na ihe gbasara ma ọ bụ na nwatakịrị rịawara ahụ n'ezinụlọ, o nwere otu ọ ga-esi mewe nwa ahụ gaa kpọọ, ma ọ bụ onye agbata obi hụ otu a na-esi asị gị kpọọ n'ụdị gị. Ị kwesịkwara ịkpọ ya gwe. Nwoke ahụ nwekwara ike ya enye ntụziaka dị mma, sị gị ngwa mee otu a, mee otu a, m na-abata. Ị ghọtala? Bikos ahụta m ya ma ọ bụ na ihe ọjọọ, ọ ihe kwesịrị ekwesị, kama o dipendizi otu ndị mmadụ na-esi aghọta nke ha, maọbụ izipụ ozi na-adịghị mma, tii ya nụ, tii ya ụzọ. Bọtụ abịa na famili ya, ebe ụmụaka nọ, ya bụrụ ahụ adị onye ahụ, ị ga-anọghị nso. Ị dị rait ịkpọ ya, sị ya lekwa ahụ adịghị nwa, emeela m ka mee nke a, mekwa nke ọzọ. O nwere ike ọsị gị kpọrọ ya gaa ebe dị ụta, gaa lee. Ịghọtala? Ịma na uche na-abịa n'awa n'awa na ntụnye nke mụ. Ịghọtala? Anyị m nwere ikwu n'ụtụtụ, ndị m na-asịkwara ha pụọla chi bụ Inspector Nwa Chineke, Aziza Onyeoma na redio, Maazị Okafor, Lady Fine Face, Nwanyị Ọma Jizọs, Oyebino Black, Favour Ngwaru, then Oga Kampala Ekomana, MC Dog, na Maazị Edu from Ibinukwu Street, na Sister Gift Omoga, na Mommy Otowa General, na Mommy White Sunday, na Mommy B, na Mommy Francisca.
0: Ndewo, ndewo ya gaziere gị, chacha, Nwa Chineke, Bali Aleno. Nwanyị Istanbul, ọkpọ, onye...
2: Nwanne m, ọ na-ele otu ibe, mana ya dị wadị.
0: Mgbanyela n'ụga ozugbo ozugbo, lọtaghachi.
2: Mgbanyị
0: kwuru m sị na nwunye m lọtaghachi ile ihe o shiwere anụ n'isi, na ọ ga-etinyetụ ọnụ. Nwaanyị Istanbul, iche na ọ ga-abụ ihe kwesịrịla ekwesị na akụkọ ọbụla mere n'ezinụlọ na ọ bụrụ na nwoke anọghị ya, na nwaanyị kwesịrị ịkpọwa di ya, si ya di lekwa nke merenụ, lekwa nke na-emenụ? Iche na ọ wa akụkọ niile ka ekwesịrị ịkọwara nwoke na-anọghị n'ụlọ? Ile m anya, ọ gara ọrụ, ma ọ wụ onye ọkwọ ụgbọala nọ na haiwe, ya ịkpọwa ya tịrịrịrị. Ihe m sị ka m gbage bụ na
2: ishi na-awa junior,
0: na junior ishi na-awa ya ezigbo ishi ugbu a, ama m otu o si eme ya eme. Mana o nwere ike ishi ọwa sị na ọ na-awa ya nwere ike junior na-egwukwa egwuregwu. Ịkọtala? Ụfọdụ ihe dị otu ahụ, amaghị m otu isiri na-ahụta ya.
2: Ndewo Maazị, ekwuola m ya nke mbụ, ọ bụrụ na Chineke Nna kere ụmụ nwanyị, kere ụmụ nwoke siri ka ụmụ nwanyị, ọ gara adị iche. Ụmụ nwanyị nwere ka ha si eme ihe. mana abụkwa na gị ha niile ọ bụrụ na di gị anọ n'ọrụ ya bụ na o nwere ka o si mee n'ụlọ echere ụzọ kacha mma bụ idere ya ozi n'ekwentị idere ya ozi n'ekwentị si ya zitere ozi si ya lekwa ihe na-eme lekwa otu o si na-eme n'ihi na o nwere ndị ọwụ ha agụọ ọrụ anaghị akpọ ha n'ekwentị o onye ọsọkwara gị gwụrụ ọ dị ka ndị mba ofesi ugbu a ọ bụ na di gị nọ mba ofesi ya bụ na di gị na-arụ ọrụ ahụike dasị gị ehere nga kpọwa di gị n'ekwentị gwawa ya mba anyị m eji mee ka ọ gbara anyị atọ fifty dee ede ọ bụrụ ụzọ kọwasapụ gị ede ya ya bụ n'ozi nkịtị gị ede ya mee ka ọ mara na lekwa ihe na-eme n'ụlọ ọ bụghị ihe niile mgbe ya kpọwa n'ekwentị mgbe ọ na-apụla atọ fan ma ọ bụ ndị bekee imele ihe kwesịrị mee dị ka onye nne ka ị na nwatakịrị a ga-eme ihe a ọ dị mgbe ahụ dị kpọwa n'ekwentị ya ekwedo anya mana ọ bụrụ na ha adịghị nwa ga nwere otu o si na-eme n'ụlọ o ruru gị si di lekwa ihe na-eme n'o lekwe nke a tụkọ emeka ọ na-eme otu a na-eme otu a emeela m nke a o nwere ihe ụfọdụ nwanyị na-eme na-ewe m iwe ishi na-awa nwa ishi na-awa nwa kedu ihe gụnwa na-emeela dịka onye nọ nso o nwere ka mbe ihe ọbụla imere ị na-ebe ya gwụmere ka eme ka ishi jụọ ya oyi ga edowere nwoke nọ n'ọrụ ha alo ishi na-awa mgbakwawo lọtawakwawo ama m ihe a ga-eme itili ụjọ n'ahụ o nwere ike eji ụjọ ahụ na-alọta ihe enweghị mbe ndekọkpọ ụzọ nwụfuo mgbe ahụ dị gị anwụọla ịghọla ebido mana ọ bụrụ na ọ bụ ihe ishi na-awachukwu emeka enyela m ya ọgwụ dị otu a ka m tutu gba na-eru ugbo ka m lee ya na ma o mee gị ihe dị otu a amara ihe ọzọ a ga-eme okwu agwụ n'uche nke m eche gị m na ọ bụ ihe niile maka na o nwere ụmụ nwoke a sị ụmụ nwoke men a strong ọ gaghị o nwere nwoke na-aga edele ihe onwe nwoke ya gwa na nwa ya na-achị nwa ya nwa ya hụrụ n'anya ya bụ ụgbọala full speed mgbe na abala ya
3: ịma na o nwere ozi nwere ike bịara mmadụ otu a taa wụ Monday o nwere ụdịka ozi ị ga-akpọ onye nọ n'ọrụ ọ gara ọrụ n'ụtụtụ obi ya agaghị ezu ike ọ gakwanụ ga-eji obi ya rụọ ọrụ ahụ ruo mgbe ọ ga-alọtaghachi maka ozi ahụ iziri ya ọkwa ịma nwaanyị
2: ọ na-eme eme ọ na-eme na-eme ala obi ya nọ n'ihe ahụ gwara ya
3: obi ya nọ n'ihe ahụ gwara ya ọtụtụ mgbe ya na-emezi dịka onye na-anọzikwa gị ịba onye na-akpafuzi
2: akpafuzi
3: ya bụrụzie na ọ na-eche ihe ahụ gwara ya
2: otu a
3: mgbe ụfọdụ ya ele m anyị nwere ike iziterela ya ihe onyonyo ome ya ele ya lee ya ya si ihe ọwụdị ihe mere nwa m ka ụdị mwụsịde ebe ole daa biko nọ mana ị nwere ike ịmaghị na otu ahụ ihe ahụ jiri mee ya o ziterela gị na Facebook na WhatsApp awụgo oke ihe ahụ ha
2: otu a
3: ya bụrụ nsogbu anyị na-ahụta onwe anyị n'ihi na onwe ka nwere ike ịma ị were ekwentị sị ihe mere mmadụ ọ ga-eme ya ibukwa ihe
2: otu a
3: obi a na-agbafuzi onye ahụ ya si ababa ihe a mere nwunye mma o mere nwa m
2: jụọ onwe gị sị mgbe ekwentị na-adịkwa na gị
3: otu a
2: mgbe ọbụkwa na ekwentị adịghị ya mere ị gaghị ele nwoke mmadụ kụọ ihe obi n'elu anyị mana ihe na-eme mana dịka m kwuru o nwere ogo ihe ga-emeghe ruo ga-eme gịnị mana mgbe ahụ bidoro ka ọ wụrụ na o nwere ihe mee tupu gasịa nwoke lekwe o daa dị chukwu emeka lekwe ihe na-eme chukwu emeka o emeela m nke mee ihe mmadụ ekwu ka ọ wụrụ na o nwere ihe gwa megodoro eme
3: ụtụtụ ọma ndewo
2: ya mara gị mma ebuola chi bekee
4: ọnụ
2: ga-awụ ọnụ n'oge na nkatọkwa ọwụda anụ m egbube m aha ahụ na m siri n'ọkụ ịsa ọwụ na anụ m ehihie mana agwana gị na ọwụ mụnwa ka e gburu ọwụ anụ ewu
3: ihe wa anaghị ji echi ihe agaghị ata ya ata otu ahụ agaghị ata ya ma ejibeghị ya sie ihe nụ biko
4: m ga-erikwa na nri ma anụ m ga-ata
2: nsogbu adị inwe ekwele
4: ihe m tara isi anụ n'isiokwu nkwe ọ na-adị mma dị na nebọ dị na mma maka di gị anyị na-aga ịkpọwa ebe ahụ ihe ahụ kwa ị ga-emewe bụkwa ihe nebọ gị ahụ na-adị o nwelụ mgbe m mụrụ nwa mgbe m mụrụ sekọnd dọta m ahụ adịghị nwa m ahụ so ma na-enyekwa ya ọgwụ na-agbalịkwa o di m anọghị mgbe ahụ so yada welie anya abụọ elu
3: wele ugwu niile
4: ụkwụkwanụ m ebe o mere mmadụ adị mana ahụ m lasbanụ n'ụlọ anyị
2: kpatara
4: ọrịa ụmụazị odo m anya na-ekuru nwa m pepụ ndị ya dị asị m onye chibagodi mbagodi m asị ọnụ m ya blesi mgbe niile asị m nọ kọnvashọn asị m ga-anyụta mamịrị ọ dị otu m ga-esi nwụọ mamịrị m
5: Uduka ihe agbaere m aga ma akpọ onye ogamsi ya aga ma bebe adewa ma obawa ngasi ya biko lekwa ihe mere onye a lekwa ihe mere onye a ighotala bota chom ko bi mafo gi emewakwala nu nke nkwesiri ime ihe mko na egwu ebi ino ka not edit o ino to fa igara ozi ebe di fa ihe ga eme ele oti choro ka iwuri ime ihe ehe mgbe ahụ di gi ọwụrụ na ọnwa ego ya osendi godi tigi mgba metụwa godi nka ana m alọta ịghọtala ọgbọrọ ya dị gị ebe dị otu a ga-amara ihe na-eme ya ahụ mgbe m lọtaziri ma abịawa ebe ahụ mgbe m lọtara ma amarazi ihe ọzọ a ga-eme ọ ịghọtala bọta ịbịa were oke ụjọ tizi gị ahụ na ahụ ya wekwe ọgakwa enwe peace of mind otu a ka ọ ga na ahụ ga na ama ya ji ibe ọ dịrị dị na-aga n'ụzọ na-atakwu ya ọwụrụ gịnị obi adịghị ya mma so ịgwa di gị ọ dị mma bet o dipendịrị otu ishi gwa ya ahụ na ịgwara ya nke ya ome ya ọmafuo ya obi ma ịgwara ya nke ị ga-agwa esi ya na ọ chọkwa ka ọmafu ebubọt na ihe mere nwa lọtawa ehe ọ na-adị mma otu ahụ makwa ndị sendịkwara ya meseji ya ọgụọ ya ahụ ya maka mazi wọtdo ndị m na-asịkwanụ ha abụọla chi n'ụtụtụ awụ onye nke anyị wee inspekta nwa chineke enweghị ike chefu ya n'elu ụwa maka ihe ọmụ na-ere m onye ọzọ wụ azịza onye ọma na redio onye ọzọ wụ maazi joseph fati ikpe mara eziokwu onye ọzọ wụ mọmi vikiviki mọmi b chata from emeni ike na favo from ngwarod ma mọmi le defin face ihe niile onye ọbụla ga-eme ụbọchị nke taa ka amụtara ya ihe ọma ma emeni biafra ọ ga-adịrị nnukwu na onye nta na mma na ụtụtụ a
2: ndewo ya mara gị mma
3: nanya
2: ọma jizọs ma n'olu di m dim si n'ọma ya ọma jizọs
3: ọ dị mma ekodumi na okori ndewo bụọla chi ya gaziri gị n'ụla n'otu aka ahụ ka anyị hụkwara ozi gị pastọ miracle ụma isi na ekwesịrị izipu ozi ọbụla nke dị mkpa n'ụlọ were ugbu a maatụ ihe metụtara ndụ maọbụ ọnwụ ndị ụta bụ ihe kwesịrị izipu ozi maka ya. Onye ọma Jizọs, ndewo. Ịbọlachi, ị na-ekele anyị si ka anyị gaa n'ihu, ndewo. Ma mpasi ya gaziere gị nụla nke ọma enye ọha kama na ọ dịrịla gị na mma.
2: N'otu aka ahụ kwa, ana m ekele Maazị Ekene Amamagakpa, ndị inspektọ ka m ga-akpọ ya jenaral, mana nke ọwụla mkpọrọ ka ị ga-aza mgbaọkpaka ahụ, biko onye ka ewu dudu gadị na nwoke ọsụ m ihe ya mara gị mma. Ebolachi onye oyibo na-efe ndị ọrụ agha mmiri ala anyị,
3: ọwụna IGP.
2: Maazị Ekene, asị m na-ekwere gị ndewo, ndewo ya mara gị mma. Agbụla dị adịsa anụ ọnwụna ga tụbaka.
3: Hello,
6: hello, minister of enjoyment.
2: Onye IGP, ị gara ịdị ogologo, ndị ọrụ egwu aka ịkpụla ọnụ. O nwere onye ga eme arrest ebe a ma emecha.
6: M ga-adị ogologo ndụ dị ka o kwesịrị. Mụ na onwe unu kwa ọnụ ga-adịkwa ogologo ndụ. Na-enye anyị obi aṅụrị, unu na-enye anyị ogo awa na mgbe niile. Ọ ga-abara onye ọbụla
3: inspektọ ya gaziere gị enu,
6: gaziekwere gị ma Prince of Enyiba Empire.
3: Absolutely.
6: N'eziokwu, n'isiokwu unu ju n'ụtụtụ a, ị ma a sị na onye na-ahụla 99 ahụla 100.
2: Nwanne m,
6: onwekwe n'otu elefanti gibu karịa yọkọsa earthquake. Ị ma ihe niile a na-ekwu n'ezinụlọ, o dipendere mentality a na-ekwu, ọwụ common sense. O nwere ihe ọbịara gị n'ụlọ, di gị na-agba ụzọ, ọwụ compulsory na ị ga-akpụ ya na fon. Ha ndụligo dị na ya n'onwe gị maka ihe ahụ na-agbawa ụzọ. O nwere ihe dị iche na ọ nọ n'ọfis, ọ nọ na ọdụ ahịa ya ka ọ na-agba ụzọ. Ọ bụrụ ị na-agba ụzọ, akpụla ya na fon immediately. Ha ndụligo dị na ya fọ gị nwanụ n'ụlọ, ọ karịwazie gị. O nwere ihe gị jụọ ya na ewele iwe na ele ebe ọ nọ, ma ọ bụrụ ọ na-agba ụzọ. Ọ bụrụ bụ ndị mmadụ na-aga sị ya na ọ dọrọpụ ndị ahụ na ọ bịatụ na o nwere ihe mere ị na good mana o nweta ị ga-esi weta olu gwa ya ịnwa na echizi na ele ihe mere gị. Otu o nweta ị ga-esi gwa ya ya ọrụ ọchịwa tamuwa, o nwere ike inwe ihe mberede nke okporo ụzọ sef oto depend otu ishi gwa ya. Otu ọ bụrụ ịnọ ọfis o wee nọ na ọdụ ahịa, o nweta ị ga-esi gwa ya ya ọghọta lọta. Bịa m ihe niile yọgo otu o kwesịrị wụ na ọwụrọ karịara n'aka gị bete ma ọ kara ibe igos put your own effort first before gị kpọwa onye ga-akpọ. IMC ka m si ebe
3: ahụ,
6: ndị m na sikwanụ na abụọla chi o aịza onye ọma na redio Omiomuogo Abino Black Favour from Ngwa Road woman leader Mommy B and the Esther Waterside eyi nwaanyị ọma Jizọs dịka izu kata mara ya niile mma n'aha ji.
2: Amen. Ndewo, ndewo ya mara gị mma onye IGP
3: Nduwoji
2: Shonsa.
3: Ndewo. Eze Emmanuel Ibolachi, ndewo. Hello.
7: Nwaanyị Sambuke naanị m.
2: Ya mara gị mma Ibolachi o.
7: Okwu ntiti anyị. Ogologo mmadụ.
2: Onye ọma na redio Aziza Ndewo ya
7: gaziri gị. Mazi Blinti naanị. Mazi Blinti nke naanị. Ngọwango ọdụ.
3: Otu a, atọ n'ime otu dị ngosi.
7: Udo dịgoro unu n'afọ Jizọs.
2: Ami o, ma gị onwe gị kwa.
7: Eto dị egbu, lama dị egbu. Ama m na unu na-anolu.
3: Anyị na-anolu gị gaa n'ihu.
7: Ekelela m unu n'isiokwu a. Anyị niile kwuru okwu ekwudachala. Anyị niile kwuru okwu kwudachala ya. N'ihi ihe iji nwayọ gwa mmadụ okwu onye a nwee ike ghọta ka afọ inwe mberede okporo ụzọ mgbe ọ na-abịa. Ka a bụrụ ya. Onye ọbụla mụrụ akọ. Ndị nna asịkwanụ na abụọla ji nna m olu unu ọnya ma Jizọs chaachaa Dọta Nwa Chineke Omiomuogo Abino Black yara Mọmi Jeneral yara ezinne dị ọra mma ịdaho dị niile hụrụ Rose Wilson na anya sị m ka ụbọchị taa Mọnde ma ọ dara anyị ihe ọma n'afọ Jizọs.
2: Ndewo.
3: Aziza nke kpọrọ ịdaho ya gaziere gị nụ. Halo.
8: Ụtụtụ ọma Maazị Clinton na Zobo, onye nwere wetọ ya ka ọwụọ ya.
3: Awụ ya o, ọkwa Maazị
2: Chibike. Ndewo.
8: Unu kara aka.
2: Ndewo ya mara gị mma.
8: Happy Monday to unu.
2: Ma gị onwe gị kwa o.
8: Atụ ma anyị kporo ụlọ taba, anyị ga mekpo ori ya, mekwa n'ọzọ abụọ anyị kwekọtara. Ede nwata.
3: Adị mma.
8: Gbuo, n'isiokwu anyị gbuo mbụ, na-achị ndị mmadụ laaka ala, ọ nabara aka ala gị ya. Ọ bụrụ mmadụ niile mbụ ndị bụ draịva, ịdị ghọta. I didn't know they were only memory. Not the phone of the memory. I didn't know 2 weeks, 3 weeks. I met with a phone worker. In that case, don't you put over? Don't you answer? I didn't know. I'm okay. I'm okay. One quadrillo in the motor. Also, all the monkey care, Betty. Oh, but she has to do better. Why, la bambo, the bambo
3: carrier, to Shinaba.
8: What are the annoya? Okay, I'm wind up on all of the unfortunately, the man I
2: want. Oh, honey, me.
8: Oh, how I don't matter. Oh, for the hour,
2: it's
8: what the police here. Men are the head of the family.
2: It's
8: not like a problem. We have a head of the family. Then, Oru Kiriego, Umu Adana, that is first.
2: I'm going to go to the house. Ha si di makwana kembe mboro bacha tuba even asin na maga agwagi mana o mele aka ya masaka ngwazie gi iziba ho ko na eme nketi nyere mbe na mwo ke luo 50,000 ye wede go do mere shi ezigbo no maka erie ka mwo dike ofori mwo ke na eme ya ma hanu be na onya na che nwa nwa ha ga wefute
3: ga wepute ego
2: eh eh
3: oh hello
9: hello
3: ebola chi e
9: toko o ma no na ebola chi umu o
2: ma
9: na
2: ya mara ga ma izin de di ara ma ebola chi ma
9: Abola mchugo bwengala.
2: Ndewo ya gazire ji.
3: Ndewo.
9: Tafo muna onyeze.
2: Ndewo ma.
9: Mwaka de orama.
3: Zine de orama mwa Jesus.
9: Kupa chita amaru unu mkara ubo chini negara
2: gama. Ise magiewe jikwa.
9: So, ne, deko upu unu nifu. Awu chani hawa na kana akoro mwoke. Awa onye, awa mwoke ne mwego odi karamwani.
2: Otua.
9: Awa heja akoro mwoke odi amafuya.
3: WhatsApp, and you to boo, and yet, Pietchy Kowaya on a neighbor. anyị hụrụ ozi gị sị Salachi Ugebe nakwa Maazị Clinton izuụka ọhụrụ ọma wụ kedu ka unu mere taa eziokwu ere ahụrụ nke ọma ambasada Genevieve Chazala dịka na-arahụ ka nwatakịrị amụrụ
2: gụwa akwa n'ozi eziri
3: sị unu ga-arahụ dịka ụmụnta amụrụ ọhụrụ na-arahụ na ọrụ na-adị mma n'ahụ isi m anyị gwara gị ndị dị otu Bolachi Amara nakwa na-eche sitere High Life na Akapara Ike Nicholas Isanyi Jisike Ndewo Ambassador Ibem Ambassador Genevieve
2: oh Chineke ụmụ nwanyị
3: ya gaziri gị nọla Ndewo ọdị mma anyị hụrụ ozi gị Jesus Versio Ndewo ọbụ onye eji akpara ngwa ọlụ nwanyị Stambu Kele ọha n'eze n'ihi n'oge na-ara anyị anya
2: igbo mụrụ nze mụọ ọzọ mma mmanụ
3: Ndewo imeela maka isonyere anyị n'oge ihe omume una Bolachi nke ụtụtụ a ọ dịrịla gị na mma cheta na mgbe ọ ga-akụ elekere asatọ anyị ga-ewetara gị ihe omume ọja rose na rose 101.9 aba masị gị Ndewo onye nụrụ olu ya bụ m Clinton Obidaya nwoke dị ọra mma ambassador of peace gbaa gburugburu mbụ wezụga mba abụọ masị gị Ndewo

Adi eguo. Ugbu a matakere bada firi abuo na abuo ka na-ekwu na-egbuele ya. Egbu nufule ya anya n'ike o. Nakwa mmadụ azọ, mmadụ abụọ ndị ọzọ. A na-ekwu na ọ bụ ndị do you know who was me? Do you know who was me? Ya run the cultism. And the cultism ka na-ekwu bua o. Egbu nufule mmadụ. Ha sọla ha dịka akwụ. Maka na mmee na atị nsa adịghị n'ọdembe, ọ deberele. A na-akwụ n'elu ya na-akwụ n'ala. A na-ekwu bua o. Na steeti Niger, odembe, ọ deberele. Na Niger ugbu a ka a na-ahụta o. Na ndị ọkpẹbẹ. Ha asọla ndị mmadụ dịka akwụ, ndị ọkpẹbẹ ahụ bua o. Asọla ha dịka akwụ, asọla ha agha agha agha. Mana ta ha jikwere n'onwayọ. N'ọdụ ụgbọelu o, n'ọdụ ụgbọelu ka a na-ekwu ugbu a, nke dị na Lagos ka a na-ekwu na ahụla, ma ọgwụ ike o, n'ime akwa eyi eyi, nakwa n'ime akwa eji ehicha ahụ ka a na-ahụta na e nwere n'ọtụtụ ọgwụ ike bụ nke ezoro ezo n'ime ya. Ezoro ya ezo, ọ dị egwu o. Men are things are doing. O dembe, o deberele. Mana ahụta ugbu a na Abronu o, na Abronu. Ọzọ kwele ebe ehi ugbu a o, ya wụ ndị ọkpẹbẹ, men na atị nsa adu yini. Na Abronu ka a na-ahụta ugbu a o. Ha abala ugbu a o, n'ime ụlọ akwụkwọ, sụọ ndị mmadụ dị ka akwụkwọ. Heu Chineke nna, ma ndị ama ere ọkụ o. Men na atị nsa adu yini, o dembe, o deberele. Onye ọbụla kedu nkwụcha ahụ maka na nkwụcha abụrịghị ụjọ. Anyị na-ahụta ugbu a Natasha Nwoma. Natasha udo agha na-eme ka amata ahụ na ọ tọrọ kụnụba tinyere ya na ntuli aka ele anaghị ime. Ọ sị unu biko ndị Ekiti, unu bịa kwado ya o. N'otu aka ahụ kwa ya sịkwalekwa onye gọvanọ pati PDP nke Ekiti unu kwadokwa ya. Ọ sị ị ga-akwụ m ụgwọ 5 billion. Ọ bụ ihe ị ga-akwụ m o. Ị ga-akwụ m 5 billion o. Ijeri naira ise abụ ihe ị ga-akwụ m. Maka ibo m ebubo, ime m akwa awụra awụ, imegusa m oyi, ime m the more you look the less you see. Ịkpasị m agwa Sarigon, ọ bụ ihe ị ga-akwụ m. Ọ bụ ihe na-ekwu nke a o. Ọ bụ ihe gbuburu ndị gọvanọ steeti m. Ọ sị Kenneth Okonkwo, ị ga-akwụ m ijeri naira ise. Ọ dị egwu o.

n'ịga n'ihu. Ọ dị egwu n'ịga n'ihu. Anyị ka na-ahụtakwa na akwụ akọ pọnchị ka na-eme ka mata ugbu ahụ. Ọ sị na ọ ga-adị mma ka e nwee nchekwa nke ime obodo, ka e nwee nchekwa ime obodo, na ọ ga-adị mma. Ya wụ onye ọbụla ịhụrụ wopu nkụrụ nkụrụ, onye ọbụla ga-efu ya vuru o. Mana ka ọ bụrụ na onye ọbụla dị njikere, ọ bụ na-ekwu nke ahụ. Ọ bụ Benjamin Kalu na nso nso ahụ, ndị ọha fịa kpali ike. Ọha chekwa n'iwo, ọha chekwa n'iwo. Chere ka m akara gị. A bịara tụrụ nnọọ mmadụ abụọ, mụ nwaanyị abụọ, na ọha fịa, ndị ọha fịa ewu iwe. Ha ewu iwe oo, ha si lezave lezave lezave lezave. Anyị ga-eme ya n'aka anyị. Anyị kwa na-ekwu ndị agwụcha n'ime ọhịa. Ma achụwa ya bụ ndị tụrụ ụmụnne ha, jide ha, napụta ụmụnne ha. Na mbụ na mbụ, ndị asakakwa ha 20 million. Ya wụ otu onye 10 million. Ọha fịa kaniwo, ha si mba mba mba mba mba mba. Ndị ọha fịa jọ, ha wee n'ime ọhịa. Ha kpee ike, ha bịa ma mmanụ wo. Aha. Just in case wo, ya bụ ọkwa ugbu a, ala. Aha. Ha kpọrọ ma dibịa anya nzuzo, sịkwa ya na ọ sị ya ha wụcha n'ime ọhịa. Kpọrọ ụmụnne ha lọhụ. Ha wụ otu ebe ede. Ma aka adịghị ama ma o. Mana anya ka azụ, ị na-aba keke o, iji ụkwụ aga o. Otu a ụlọ dị mara ka azụ, maka na mee na tinsa duyi. Mee na tinsa duyi na ọdị mbọ debrele. N'ala Naijiria. Ee, n'ọja n'ọja agụrụgụ o. Agụrụ ka akanda. Ga-ehu o. Ga-ahụ onye na-ehu ehu. Ka a na-ekwu ugbu ahụ. Otu ọnatọwa ike o na Ondo, ha nwụchiela mmadụ iri itoolu na asaa, bụ ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị tụrụ mmadụ. Nke a na-eme na Ondo ka ọ dịgbu ahụ, agụ gbala ha dị abịa ngụgbagha dịgbuchi na njichi dị ha eji ha eji. Ha agaje ngangarism, aka na-enyo ha enyo, ya nwa ọlanyanle ọlanyanle, aka na-enyo ha enyo ka a maragodi nke na-akwụnụ. Ka ọ dịgbu ahụ, Doris agaala ka ọ ga-ala. Aka na-agagharị o, aka na-agagharị. Ọ sị ụnụ na ọ ga-abụ onye gọvanọ. Olu tinyere ya o, anti dọdọ, anti dọdọ. Ọ gaala ka ọ ga-ala. Ọ sị m bịa gwa unu, anyị agaje agaje o, anyị agaje agaje. Ọ sị ya wụ incoming, incoming, incoming. Ọ sị na-eme ngagharị iwe maka ndị tụrụ mmadụ, na ọ na-eme ngagharị iwe maka arụ nke na-eme n'Abịa. Aha, ọ gụchara iwe ya. Ọ sị unu mega emega tinyere ya na ọ ga-emetụ unu mma. Aji ma bụrụ ijikwa PVC gị. Maka ọ ga-adị behu be na afọ na-abịa bịa. Nke a baka ndị mụrụ gbaa na akwụkwọ akụkọ Punch na mgbọtụtụ a. Aka m kwenye magị chere mma mere gịnị? Aga m enye ha ugbu a ka Maazị Clinton Obidiah Brani gaa n'ihu. Mere bahị nọ anyị na-abịa ndewo nọ.

ọ dị mma ugbu a ga mewere akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na Vanguard ka m na-ewere ozi ndị nke rutere m aka n'ebe ahụ ugbu a. Ọ bụ gịnị na-afịọ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard? A na-eme ka anyị mara ugbu a na otu nwaanyị ewerela nwatakịrị gbara afọ 5 bụ nwa nwoke tụba ya na oke osimiri. Dịka ọ sịrị n'ezie na ya bụ nwatakịrị na mmụọ na-enye ya nsogbu. Ya bụ na mmụọ eke na-enye nwatakịrị ahụ nsogbu. O werela ya tụba n'ime mmiri ugbu a. Ọ dị egwu maka ihe merenụ na Benin. Akọwala na otu nwaanyị ewerela nwatakịrị nwoke gbara afọ 5 tụba ya n'ime mmiri sị na mmụọ eke na ọ na-enye nwa ahụ nsogbu bụ ihe o ji tụba ya n'oké osimiri. Ya bụrụ na agaghị enwe nchekwa, onweghị ntuli aka ele a ga-eme. Nke a ka otu onye ozi Chineke bụkwara onye amụma bụ Isa Ebuba na-ekwupụta nke ugbu a. Ọ sịrị na ọ bụrụ na agaghị enwe nchekwa, ya mere unu chefuo ntuli aka elu n'obodo Naịjirịa maka na enweghị nchekwa ma ọ dịghị ntuli aka elu adịghị. Nke a ka otu onye ụkọchukwu ma bụkwara onye amụma nke a ka ọ na-ekwu ugbu a. Ahụkwala m ọgịnị na-afịọ. Agaghị m enyeli ndị uwe ojii ego mba o, Victor Boniface na-ekwu. O kwuru nke a n'ọdụ ụgbọelu. Ọ sị na ya anwaghị anwa na ya agaghị emekata mara ego nke ya tara ahụhụ kpata nye ndị uwe ojii si were nụ mba o. Apụghị m ime ụdụka ihe dị otu a. Mba, agaghị m emeli ya. Ma ọlị. Ọ dịkwa egwu anyị ahụkwala o. Maka abalị 12 nke ọnwa Juun, n'ezie onye isi ala Bola Tinubu, ihe anyị na-ahụta ugbu a na Naịjirịa ekwesịdịghị ka anụ anụ n'obodo a, n'ihi na steeti Lagos abụghị na ọ bụ Naịjirịa gbaa gburugburu, kama steeti bụ steeti, Naịjirịa bụ Naịjirịa. Naịjirịa abụghị Lagos. Nke a ka Dino Melaye na-agwa Tinubu. Ọsọ onye isi ala Naịjirịa abụdịghị Lagos, makwara ihe ị na-eme maka ilebara obodo anyị a anya. Anyị agaghị echefuo maka ịkpa oke nakwa mgbukpọ a na-egbukpọ ndị nke Kraịst n'obodo Naịjirịa. Nke a ka ndị mba Amerika na-ekwu. Otu onye ụlọ nzukọ omeiwu na mba Amerika na-ekwupụta, ọ sịrị, emekwelu mala Naịjirịa etere ụgba, etere azụ. Ka anyị gbakwa unu nke bụ eziokwu, ịhụrụ ogbugbu a na-egbu ndị nke Chineke, ndị nke Kraịst n'obodo Naịjirịa, anyị agaghị echefu ya. Anyị echefubeghị ya. Ịhụrụ mwakpo a wakporo ndị Lebanon, n'ezie nke ahụ bụ nke obere. Nke a ka Trump na-agwa ndị Israel maka ntuli aka elu 2027. Kwa nkwaso ugbu a eleela Peter Obiọbịa na Abuja. Anyị na-ahụkwa na Peter Obi ugbu a ọ gadịghị achịta aja. Ya bụ ihe ahụ mere nụ n'oge gara aga agaghị emegharị ọzọ. Tinubu ga-emeri Peter Obi, kụda ya aka ala kụrụ n'afọ 2027. Nke a ka Oshomole na-ekwupụta ugbu a. Ndị ọrụ agha Naịjirịa bụnụ ndị soja wa. Ndị soja anyị amalitela ugbu a ịwagharị ka ha chọpụta ebe ụmụaka ndị a tọrọla atọrọ na steeti Oyo na ndị nkuzi ebe ebu ha gaa. Ya bụ na ndị ọrụ agha amalitela ime nchọnchọ ugbu a ka achọpụta otu mmiri siri banye opi ụgbọghọrọ ime ebe ndị a bụ ndị tọrọla ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi ebe evu ha gaa. Ha amalitela ugbu a mewa nnyocha na-awagharị n'oké ọhịa. A na-akọwa na ndị bi na obodo ndị dị na steeti Oyo kwa eriela mbọmbọ ọsọ, dịka ha nụwa n'ụdị egbe na mpaghara otu ọhịa kpọrọ Old Oyo Forest. Ka ha nọ na-anụ egbe na-ada kokokoko kakakakaka tututu, ha esi ebe ihu rie mbọmbọ onye makwanụ. Ndị otu ọlụ ọgbalaga atọrọla otu onye eze na steeti Ondo ma gbaakwa nwunye ya egbe na obi onye eze ha. Otu ihe merenụ na Odo Oriya nke dị na Owo kpọmkwem na steeti Ondo, ka a nọrọ kọwa ugbu a na otu onye eze ọdịnala Adeniyi Adelana
gbara firishi bụ onye atụrụla n'ụbọchị Saturday n'ebe obi onye eze ya. Dịka ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii bụkwa na Bayomi Jimo jiri kọwaa, ọ sị na o mere eme n'ezie ebe nwunye nwoke a ka ndị otu ọlụ gbalaga gbatara egbe merụọ ya ahụ n'aka nri ya. Ya bụ na ekele dịrị Chineke na ha egbudịghị nwaanyị ehi egbu, ọ naanị egbe ka a gbatara ya. Onye isi ala mba Amerịka bụ Trump ekwuola sị na mkparịta ụka dị n'etiti mba Amerịka nakwa ndị Iran na a ga-abịanye aka n'akwụkwọ ya taa, dịka a ga-emepegharị ya bụ Strait of Hormuz. A ga-emepegharị ya. Ndị otu ọlụ ọgbalaga amalitela o na-anwale ndị atọrọla atọrọ, bụkwa na onye ọrụ ahụike na Kogi ya na nwunye ya. Ha nọrọla na-anwale ha, na-enye ha ihe nwale. A nwụchiela otu nwoke bụ nwa Naịjirịa gbara afọ 46, bụkwanụ onye a sị na o vu kokeini gawa na Mumbia. Ebe ahụ ka a nwụchiri ya, bụkwanụ nke a sị na ọnụego ya ruchara nde naira 289.5. Aka akparala ya ugbu a, maka na aka akpata ezi udele ya ekwuo na onye chiri ya ọzọ. N'ezie, ihe nwere bụ God the Father, ọ bụghị God Father. Ihe nwere bụ God the Father, ọ bụghị God Father. Onye na-ekwu nke a, ọ bụ Blessing Fubara, nwanne nwoke Fubara na-ekwu o. Maka ndị ga-asị na ya nwere Abraham na nna, na ọ wachi o. Na ihe nwere dịka Abraham na nna ya bụ Chineke nke usu niile nke ndị agha. Dịka o nwere mmasị ịzọ ọkwa aka gachi steeti Rivers.

Munye mbụ na steeti Anambra bụ kwano munye Soludo, Oriola ụmụafọ steeti Anambra si biko unu nabatanụ. Ogugo ka mere unu ọbara. Ya bụ ole m anya onye nke gị onwere oto siri dịrị ya sị gị ka weta ọbara gaa n'iru si ya ha were. Emere ya taa emere ya echi kwete ka a nara gị ya. Ị hụrụ MKO abịola nwa amadi Adara mgbe ha na ndị nnọchite anya ndị mba Amerịka nọ na-enwe nzukọ. O nweghị onye tinyere ya ihe na nri maka ndị gasị na etinyere ya nri etinyere ya ya bụ nsị bekee na nri. Mba ị hụrụ abịola, ọ dara ada, o nweghị onye ma ihe kwaturu ya, ya daa otu a ka o chiri bụrụ ọnwụ. O nweghị onye tinyere ya ihe na nri. Onye na-ekwu nke ọ bụ Adusalam, Adusalami na-ekwu nke a. Nke a ka ọ na-ekwupụta ugbu a sị na onweghị onye tinyere ya ihe na nri. Onyeisiala Bola Tinubu na-erizi uju maka ọnwụ otu onye lara ezumike nke ọrụ bụkwanụ General Rabi, bụ onye a sị na ndị otu ọlụ ọgbalaga elela nwoke a gbuo ya. Onyeisiala ka na-agbọkwa ụja o roi. Ọ kụọkwala aka n'ala tụrụ ajarachasị ị hụrụ ndị otu ọlụ ọgbalaga mụnwawo onyeisiala, agaghị m adara ha. Aka ka ememe Chineke nyere ụmụ gị aka.

Boko Haram elele ụlọ akwụkwọ primary nakwa secondary nke dị na Kutakiri n'ọchịchị kansil Chibok kpọmkwem na steeti Borno munye ha ọkụ. Nke ahụ bụ dịka a tụrụchara ụmụakwụkwọ na ụlọ akwụkwọ Musa primary nakwa junior secondary school dị na Askira Uba bebe a tụrụchara ha dịka otu izu ụka gasịrị, otu ọnwa gasịchara. Ọ dị mma ịpụrụ icheta na o nwere nke mere nụ mana Borno mana Oyo a na-ekwute nke steeti Oyo ekwutekwe nke Borno. Ndị Boko Haram amụnyela ụlọ akwụkwọ ọkụ ugbu a ya na-ere kakakaka. Ya bụ na ụlọ akwụkwọ ahụ amụnyere ọkụ dede ọwụdịghị otuo nke o ji awụdị abụọ. Otu nwaanyị elela nwatakịrị gbara afọ ise bụkwa na nwatakịrị nwoke were ya liba n'ime oke osimiri. O werela ya luba n'ime oke osimiri. A na-ajụ nwaanyị gịnị mere ya si n'ezie na mmụọ agwọ na-enye nwa nsogbu were ya luba n'ime oke osimiri. Ndị mmadụ anwụchiekwala na nwaanyị si ya da bịa kwuo ihe ị na-ekwu. Nwaanyị a na-asị na ya lere nwa lechaa nwa ya n'azụ na nwatakịrị a na-akwanoghị aga ije dịka ọtụtụ afọ gasịchara. Emeela nwatakịrị elumekwe ya. A sị na ya kwetere nke a maka na otu enyi ya kpọ ya gakwuru onye na-ahụ ụzọ nke ime mmụọ ya bụ ndị si ya. A sị ya, madam, nwa ya bụ mmụọ eke enye gị nwa gị ya nsogbu ahụ ihe mere na o ji ọ gabeghị ije. Onye a bụkwanụ onye na-ahụ ụzọ agwa ya ihe ọ ga-eme. Nwaanyị ekwe n'isi

nwaanyị abịa chọpụta na amụma ndị nke buru ya na nwatakịrị a nwere mmụọ nke agwọ na-eme ọ tụrụ ime ime ndị nke ọ tụrụ na ya eluo ya, ya bụ ime efuo ya ekpebi ya sị mba na ihe ọ ga-eji gboo mkpa bụ ịtụba nwaanyị n'ime oke osimiri. Chineke biko nyere ndị gị aka, ọ dị egwu ma isi ebe hụ wee fụta. Ndị a wee bụrụ akụkọ m hụrụ ugbu a na ya bụ akwụkwọ akụkọ Vanguard na mgbe ụtụtụ a dịka m ga-ebu achi oche a n'akụ Gbengala kpọkwara anyị na-aga ebe anyị ma hapụkwa ya n'ebe ahụ apụkwala. Ndewo.

onye na-ahụ maka ihe ruru mmadụ na anyị bụ Femi Falana n'ụlọ ugbu a na-adọtụchala anya aka na ntị nakwa gọọmenti nke steeti megide ibu ndị ha na ndị okpukpe ga na-adarị ntị maka iji hụ na a ga-ebi mbirimbi otu ọlụ ọgbalaga n'ala Naijiria. Ọmadị agara n'iru ikwu na agwa ugbu a ndị a na-achị ikpa na ọ bụ nke na-ezighị ezi nakwa bụrụkwa n'elu ya nke iwu ala anyị na-akwadoghị. O kwuru nke a dịka ọ nọ na-ekwu okwu n'ọgbakọ Amnesty International Second Annual General Meeting bụ nke mere na obodo Abuja emere n'abalị 13 nke ọnwa nọ n'ime ya. Ọ bụ onye ganiri na-ekwu na nke a bụ ime ka ọhanaeze mara nakwa ndị isi otupu nọ n'ogo gọọmenti ma nke steeti ma nke ọchịala anyị nwe dịka a na-enwe ọgbakọ ugbu a na ọ dịghị mma na ha na ndị okpukpe ga-aga dariwa ntị maọbụ ị na-arịọ ha sị ha ka biko na nke ugbu a bụ nke na-eduga na ndị ọkpụkpe sị anyị echegharịala ma bụrụkwa ndị agbaghara nọ n'elu ya were ego nkwutu nkwu ego kwado ha sị ha were ka were bigharịa ndụ. O ketaghachiri na ya bụ ụzọ kwesịrị ekwesịrị na ihe a bụ nnọọ ụzọ na-ekwesị ekwesị n'ihi na ọ na-akwado iyi ọha n'eze egwu. O kwuru na nke a bụ nnọọ nke nọ na iwu ala anyị nke ngalaba 22 ya ma na-ekwu na ọ ga-adị mma ka emezie ihe emezie. Ọ kọwara na onye ọ bụla nwara nwa nwụchie bụ onye na-akwado maọbụ

onye minista na-ahụ maka ọrụ bụ onye omewu Dave Umahia nọrọ n'ugbu a na-ekwuo na ya bụ South East bụ n'okporo ụzọ ndị ahụ bụ n'ọrụ gbapụtara ihe, bụkwana nke a na-arụọla n'oge dị ugbu a, ma na-ekwuo na ihe a bụ n'okporo ụzọ nke agbaghapụrụ agbaghapụ kemgbe ọkwa ụwa. Mana ka ọ dị ugbu a, n'okporo ọtụtụ onye isiala Bola Tinubu bụkwana onye ji nwere olileanya ọhụrụ bịa na ọ gara n'iru ịhụ na a ga-emezi ya bụ okporo ụzọ ndị ahụ. O kwuru nke a na steeti Ebonyi n'izu ụka ngwụcha izu ụka ka gwụrụ agwụ, ebe ọ nọrọ na-ekwu okwu ma na-agwa nta akụkọ okwu maka ya bụ mgbe ọ gara ije anya gwuru anya n'okporo ụzọ ndị nke gọọmenti etiti na arụ, bụkwana nke ọ hụtara dịka ọrụ ngo gbapụtara ihe na steeti ahụ. A hụrụ nke a na akwụkwọ ozi e mere ka ahụ, bụkwana nke onye isi ụlọ ọrụ ahụ maka mgbasa ozi n'okpuru, bụkwana onye nnọchite anya ndị nwere olileanya ọhụrụ bụ Maazị Tunde Rahman, ọ nọ na Sunday kwuo, ebe onye minista gara na-ekwu na ya bụ okporo ụzọ siritere Calabar gawa Ebonyi ruo Kwari Benue rukwa Trans-Saharan, ka ọ na-ekwuo na ndị a bụ n'ọrụ ngo gbara akpụ, bụkwana nke a na-atụ anya na ọ ga-agbanwe ọnọdụ akụnụba ala Naijiria, karịsịa mpaghara South East, mpaghara South South nakwa ụfọdụ mpaghara North Central. Onye minista ka ọ dị ugbu a nọ nnọọ na-egosi obi ekele o maka ya bụ ndị mpaghara South East, na-ekwu na ọ na-akọwa nka na nke a bụ nnọọ igosi na onye isi ala Bola Tinubu bụ ndị mpaghara South East n'obi n'ihi ndị na-enyere ndụ aka, bụkwana nke ọ na-arụ n'ogbe ndị ahụ. Ka ọ dị ugbu a, dịka ọ gara nnọọ were anya gwuo ya na South East, mana ahụ ụfọdụ ebe bụ nke arụrụ mgbe o ji anya na-elegharị ebe ndị ahụ dị, ọ gara n'iru kwuo na ya bụ ọrụ ngo ndị a bụ ihe na-egosi na onye isi ala na ọ bụ ọdịmma ndị mpaghara South East n'obi.

Governor State Abia bụ Alex Otu anọrọla ugbu a na-ekwu na ọchịchị dị nnọọ njikere ịhụ na a ga-akwado ihe ọbụla ga-eweta ịdị n'otu omenala ewu ewu ma chekwaa ya nakwa mwelite okwu nke steeti na n'oso na ya. Otu bụ onye kwuru nke na Satọdee na-aba oge ọ bịara nnọọ bịa oge a nọrọ na-eme mmemme iji nde naira 500 ya bụ ihe omume nke emere iji hụ na a ga-enweta ala nakwa ebe a ga-arụ ebe ihe ga na-akwado ma omenala na egwumegwu ọbụka na nke a na-akpụkọ ndị isi ala ngwa ụmụ ha nakwa ụmụ ha nwoke nakwa ụmụ ha nwaanyị ka ha gbakọta aka ọnụ. Onye nọchitere anya ya bụ onye chief of staff bụ Pastor Caleb Ajaba bụ ya bụ onye nọchitere anya ya. O tikọwara na ya bụ ihe omume a ugbu a bụ nke ọ na-ekwu na ọ bụ nke kwesịrị ekwesị ọbụkwa nke kwesịrị nṅomi na ọ bụ ọrụ ngo ga-aga n'ihu ịhụ na ọ ga-eme ka ndị isi ala m ga-abịakọta ọnụ ma nwee ịhụnanya ma hụkwa na ya bụ omenala ha na-egwumegwu ha ga-abụ nke a ga-echekwa. Ọ ga-eme ka e nwee nkwụsị ike n'etiti ha mana ụmụ nwoke ahụ mana ụmụ nwaanyị ha ruo na ngalaba dịgasị iche iche. Ọ gara n'iru na-ekwu na ya bụ obodo ugbu a abụrụla ndị gbapụrụ zọpụrụ ụkwụ ịhụ na ha ga-enwe mmepe nke obodo nakwa mgbalịsi ike ugbu a bụ nke ha na-agbalị. O rụtụrụ aka na ihe a bụkwa otu ụzọ ha ga-esi mee ka gọọmenti nwekwa bụkwa ndị obi ga-adị mma n'ihi na ọ ga-enye aka ime ka e metụtara mmadụ na ibe ya bụrụ nke ga-akwụsị ike. Ọ na-akpọkọ ugbu otu dịgasị iche iche ka ha nwee ike gbaa aka aka ọnụ ndị isi ala ngwa nakwa ndị ọzọ bụ ndị nwere mmasị n'inwe ọganihu na steeti Abịa ka ha gbaa aka aka ọnụ ịhụ na a ga-eme ka ya bụ ọrụ nke a bụrụ nke a ga-emeru n'isi ya. ị ka na-ege ntị n'ọrụ mgbasa ozi Rules 101.9 FM aba ime ka ọnụ ọchị waa gị anyị ṅụrụ mmiri laghachite azụ anyị ga-ewetara akọ ndị nke fọrọ afọ biko hapụ ya na Rules.

0: Ozias na Rose 101.9 FM aba na tunye anyị iji hụ na ikwesịrị ibu ezigbo nwafọ
1: No, maka ka nọrọ ebe ahụ ugbu a ka anyị leba anya n'akụkọ ndị nke fọdụrụnụ. N'akụkọ sitere na mba ofesi, imerikitimi puku kwuru puku bụ ndị na-eme ngagharị n'okporo ama Geneva na Sunday, bụ nke a na-eme maka ya bụ ihe omume G7 Summit nke a ga-eme na Evian na mba France. Bụkwa nke a na-ekwu na ahụkwara ndị uwe ojii na ebe ahụ na-abanyekwa girigirigiriga ndị a na-azọ ma na-eme ihe ike. Ha na-ekwu na nke a chọkwara ihe mere n'afọ 2003. Ndị a bụcha epekele kaadị edere ihe n'elu ma na-akwuo na mba agaghị eme ya gbagbakọ G7 ahụ. Ụfọdụkwa a na-ekwuo ka a kagbuo ọgbakọ ahụ. Ndị a na-eme ngagharị iwe zukọtara nọ n'otu ebe dị na Lake Geneva ma na-ebugharị epekele kaadị ndị a. Onweghị mgbe ọbụla e kwere ha ka ha baa nnọọ n'ime ebe ahụ dịka eji edobichie ọnụ ama, pụkwa nke ga-egbochi ha ịba n'ime ebe ha ga-anọ gaa kpamkpamkpa otu o siri dị ha n'obi. Ahụtakwara dịka ụgbọelu na-efegharị n'elu n'ebe a ihe a nọrọ na-eme. Ka ọ dị ugbu a, a na-ekwu na ihe rukwara 200 bụ ndị so hazie ihe a iji hụ na a ga-enwe ọgbakọ nke a chọrọ ka e mee kwado. Mana ka ọ dị ugbu a, ndị a na-ekwu na ha achọghị ka e nwee ya bụ ọgbakọ nke a na-ekwu na a ga-eme. Ya bụ ọgbakọ G7 Summit bụ n'otu ọgbakọ bụpụtara ihe bụ nke mba ụwa hụrụ ama a na-abịakọta ọnụ bịa mee ya. Mana ka ọ dị ugbu a, ndị mba a na-ekwu ma na-ebugharị pekele kaadị na-ekwu na ha achọghị ka ya bụ ọgbakọ ahụ nwee isi.
2: N'akụkọ maka azụmahịa, obodo Naịjirịa na-atụbata ụgbọala ndị nke ejiri mee ihe. Ogugo ntụbata ha na-atụbata ugbu a eruola pasentị 91.92, bụkwanụ nke ọnụ ego ya bụzi ijeri naira 249.84 malite n'ọnwa anọ nke afọ anyị nọ n'ime ya. Dịka a kọwara na gọọmenti etiti na-ekesi ajụjụ n'ike ugbu a na atụmatụ ịtụbata ụgbọala, bụkwanụ ndị nke a na-aghaghị ime n'ijiri asambodo ndị nke kwesịrịla ekwesị. Ihe nnyocha e mere kọwara na obodo Naịjirịa maka ntụbata ụgbọala a na-atụbata daberela na mba Amerịka n'ịtụbata ụgbọala ndị nke ahụ ejiri mechapụ ihe. Ụlọ ọrụ Rose FM chọpụtara na mba Amerịka bụ otu n'ime mba bụ ejewaghị nke ndị Naịjirịa na-adabere maka ịtụbata ụgbọala ndị nke ahụ a na-ejirila mee ihe. Dịka a kọwara ugbu a na ọnụ ego ndị nke a na-emefuola eruola ijeri naira 217.56 naanị na mmalite nke ya bụ afọ anyị nọ n'ime ya. Nke a nọchitere anya pasentị 87.1, bụkwanụ ụgbọala ndị nke a na-atụbata. Mba ọzọkwa Naịjirịa na-elepụ anya maka ịtụbata ụgbọala ndị nke anyara anya bụ mba United Arab Emirates, nke a kọwara ugbu a na ọnụ ego nke ha na-emefuola eruola ijeri naira 10.32. Mba ọzọ so ya n'azụ bụ Canada, nke ọnụ ego ya ruru ijeri naira 8.72, gụnyekwara mba Italy, nke ọnụ ego ya dị ijeri naira 6.64, gụnyere mba China, nke ọnụ ego ya dị ijeri naira 6.60.
1: N'akụkọ egwuregwu, ya bụ ụmụnwaanyị egwuregwu bọọlụ nke Edo bụ nke a na-akpọ Edo Queens ka a na-ekwu ugbu a na ha abụrụla ndị nwetara ihe nturuku dịka a gbara bọọlụ na nsonso a NWFL na mkpirisi bekee nke 2025/2026. Ha bụ ndị nwetara mmeri n'oge ha na ndị nke Bayelsa soriri ya na agba nke ikpeazụ ya, bụkwa n'ebe ha nọrọ bụ ndị nwere mmadụ 6 mara ihe ekwe na-akụ, ebe nwere ndị nke mara n'ikwe na-akụ tinye na ihe a na-eme. Emere ya bụ agbara ya bụ bọọlụ ahụ n'ama egwuregwu Amieska Stadium bụ nke dị na Port Harcourt dị na steeti Rivers ka ha nọrọ onwe ya bụ egwuregwu a, bụkwa n'ebe ha nọrọ nweta mmeri na agba nke abụọ ha. Ka a na-ekwu na ihe a bụ nnọọ n'ime afọ atọ ugbu a ha nwetasịrị mmeri. Onye isi ha bụ Moses Aduku bụ onye nọrọ n'awa tupu ya bụ egwuregwu ahụ ada ndị edo bụ ndị na-agba ya bụ bọọlụ ahụ ka a na-ekwu na ha nwebụrụ nnọọ akara itoolu bụkwa nke a na-atọ ya na ọ bụ na ha enweta otu akara ọzọ na ọ ga-ebugo ha ịbụ ndị ga-enweta mmeri ka ọ dị ugbu a ha enwetala otu akara ahụ ebe a na-ekwu na ha ga-aga ugba ga nọchite anya ala naijiria na mba ụwa n'egwuregwu ụmụ nwanyị na-agba ọ bụ na aka egwuregwu anyị ga-apịachi ya kpamkpam na nke taa na oge ụtakọ tupu anyị apịachi ya biko gị achịkwa isiokwu ndị ahụ bụ ndị nke gbara akpụ na mbụ anyị mere ka ị mata na ọchịchị ala anyị ugbu a emepela ọba ego bụkwa na nke a na-ekwu na a ga-etinye ọba ego ahụ na-akwụ ndị lara ezumike nka ụfọdụ ụgwọ ụnụ na ndị ọkpa egbe ị na-agara ntị nke a nwere ike iduga mmadụ nga afọ 20 dị mma nke a bido aka na ntị fọlọ na adị ọchịchị ala anyị ugbu a onye gọvanọ steeti abịa bụ gọvanọ oti anọọla ugbu a na-aṅụ iyi na ọ na-akwado ịdị n'otu omenala na ewumewu bụkwa n'ebe ọ bụla ga-ahụta na a na-eme nke a na steeti abịa dị ka ọrụ ngo anyị ji ohere a na-asị debora odiba imeela maka ịzụpụta akụkọ ndị a n'olu bekee ebe
2: Clinton Obidaya
1: nnakwa m onwe m bụ Chidimma mere gịnị tụwara ma gọpụtara gị akụkọ ndị a n'asụsụ igbo mana sakado onye mma ya were hiwe isi ụmụ ghọrọ m ya na m ya mekwara nwunye di m igbochiri nze chi ọzọ kara na m nka

0: Yeah, bu oge ekpere maka South East Lodon Basozi Rose 101.9 FM aba imeka onuoche wa ga bakare kwete ga kpo bu 0833 3 6 6 9 8. Hello.
1: Why is tambu toto ama?
0: Toto ama ya ma ara gimma.
1: Ana kpo ma bino black.
0: Nde wa bino black.
1: Oje jo maruru gi.
0: Ma Abino Black. Ya boge ekpere maka South East. Kaile kwa nato na poto na mboto tua. Hello.
2: Ami lai.
0: O tuto amaye.
2: A tuto amaye.
0: To God. O ya ma aragema.
2: Ami lai.
0: Beke emu.
2: Kekinole.
0: Ade magi omegi kwan.
2: Prince
0: Agalegi ho ndo na chi na obodi du na oba. Aye ba na chi. Let talk on the watch. Na obodi du na ba e ba gara.
2: Well like
0: gani hu beke.
2: Oyi wa yake neki. Dare ya jage mba.
0: Otu a.
2: Dadi aye bu na game maka ni buchi. Maka ni na eme. Esi ko bi mi dadi.
0: Amen.
2: One day,
0: kaile kwa nato na potorani. Hello.
3: Hello. Ututu ama o.
0: Ututu ama ya maraga mebolachi. Une kangene ya no.
3: Hao miso bunna wa shimo bohi na akbo.
0: Ndewo ori akwe bunna wa gani hu.
3: God's intervention. God's intervention. We need God's intervention. In our fast peace. Onye so mume mama drege na mbo totoa.
0: Totoa.
3: Ama mama chama si ugunyo nyoso.
4: kumandi ke gwuru agwo olanya nkasi obi ndi no na ahuhu
0: otu a
4: ebube umu gu na kpowu na mgbe ututu na asafu Jehova ke ele chi amara chi obi nwa ebube ayi na kpowu ku na mgbe ututu abasasa Jehova na ndi no na oba papa nke eluigwe umu takira tora toro Jehova papa nke eluigwe umu gu no na anya mmiri afa Jehova isi ke no na obodo afa nke eluigwe I na kpogo kwebe biko gbatara anyo se enyemaka bika agwolo mo ebe anyi wezuga gi chineke nwihe obula nke anyi ga-eme onwunyukwu na ọgba ha anyi ma gị dịka chi chineke nke eluigwe biko chineke si napụta anyị ndị ndu anya chọkwa ndị ọchịchị Jehova biko mere anya ma papa nke eluigwe biko ndị a nọ n'ọgba ekwu ụmụntakịrị eji kemgbe Jehova ibe anyị na si gị biko gbata ose emeka ga-asọpụ ụmụntakịrị ndị a papa nke eluigwe ụmụ afọ mụrụ Jehova biko chineke ukwu apa nke eluigwe ndị ọha na priba ha n'obi Jehova biko mere anyị amara apa nke eluigwe ụmụ na-ebe akwarịrị apa nke eluigwe ọ bụla na-atụ ụbọchị niile Jehova ọ bụla ekwu olu okwu papa nke eluigwe anyị na-asị ebe biko mere anyị amara apa nke eluigwe napụta sati Jehova biko anyị na-ebute chineke nna n'onye nọ n'ọba n'oche eze amaghị na mgbe ụtụtụ a ebe na-asị gị biko ebe bilie n'oche eze amaghị n'ike iji nwuchi Jehova bịakwuchitere obodo papa nke eluigwe ịnanyị na-achị achị ebube biko ịnanyị anyị amara papa nke eluigwe biko ka afọ ụmụ rue gị ntonye ezi omume ezie biko kpatara anyị ọsọ enyemaka papa nke eluigwe biko tọpụ ndị eji eji onye ezi omume onye naanị na-achị achị Jehova anyị ma gị dịka chi si na ịkpọnwụ na mgbe mkpa ahụ Jehova na gị onwugo ga-aza anyị ebe anyị na-asị biko zụ anyị na mgbe ụtụtụ apa nke eluigwe biko kpuchitere anyị ọnụ anyị pa nke eluigwe onye ezi omume anyị ma anyị ga-eme ya kere ka anyị si rie ọgụ n'aha Jizọs
0: amen amen ndewo ya mara gị mma bekee ya gaziere gị.

0: nwere ozi nke ahụrụ ugbu a na ya bụ ozi ọkụ WhatsApp anyị. Aga m enwe mmasị ịgụ ozi ahụ ugbu a. Ọ sị, o Chineke nke bi n'eluigwe, aka ka ọkabakaba dị na chi anyị na-ebuli South East n'ihu gị na mbụtụtụ a, na-asị ka atụmatụ ọjọọ niile nke a na-atụ ime ihe ike maọbụ ịkwafu ọbara maọbụ imebisi ebe niile Chineke anyị ji aha gị n'ala ya n'iyi, ya sị onye nwaanyị, biko zitere anyị nnọọ ya bụ ndị kwụsịla agha nke eluigwe ka ha bịa chekwa ya bụ South East, chekwa obodo niile nakwa ụlọ niile. Ya sị ka ndị mmụọ ozi gị kwuru n'ọnụ ụzọ ama ya bụ ndị South East na obodo dịgasị iche iche. Esa anyị na-ekwupụta ugbu a na ya bụ iro ọbụla ga-eweli emepe ọnụ ya ikwu okwu ọjọọ megide anyị ka a kagbuo iri dị otu a. Ya sị onye nwaanyị, mmegbuo ndị niile bụ ndị na-akwado ya bụ nsogbu a na-ahụta n'ala Naịjirịa. Ya sị ka eziokwu, ikpe ziri ezi nakwa ihe ọma bụrụ nke a ga na-ahụ na ala anyị bụ South East. Esa anyị na-ekwubi okwu na-asị ka udo chia. Anyị na-ekwu ka udo chia na South East. Ya na-asị ka udo chia na mkpụrụamadị gasị iche iche, kudo chen na ndị gasị iche iche, kudo chen na ndị ndu anyị. Nke a bụ ozi si n'aka Ambassador Genevieve sitere Immaculate n'isitere anyị ozi. Ka ilu onye na-akpọtụrụ anyị. Alo!
1: Onye kọdụrụ mami amaz.
0: Mami nke naanị m ya mara gị mma ịbụ ọlachi.
1: Ya dajere gị nwa.
0: Ndewo mami.
1: Nyefe were ọfara gbara gị n'ụbọchị niile nke ndụ gị n'aha.
0: Ame, ame.
1: Mesinekwa na pụọla.
0: Mm.
1: Ayịyọ na ibekọrọ Chineke akwa.
0: Mm.
1: Maka South East na ihe mebe ya. Ka m na-aga ukwu ugbu a, site n'ikikere nọ n'ime ọbara Jizọs. Ka Chukwu ya nụrụ ekpere anyị, nụrụ arịrịọ anyị. Gị elekwala anya na nga anyị ha n'otu anyị dere edere, kama ya lekwasị anya n'okwukwe ka anyị kwere n'ebe ọ nọ na ọnanị ya bụ chi anyị. Ndị ọzọ nwere chi dị iche iche ha ji were na-achịrị aja. Mana arịrịọ m na-arịọ gị oke mmụọ na mgbe ụtụtụ a, site n'ikikere nke nna na nwa na mmụọ nsọ, nọ na-arịrịọ anyị bụ ndị nke ji aha gị were na-akpụfụ gị, were na-asị ọkwa naanị gị pụrụ ime ihe niile. Kadị kwuro n'ihi ya za anyị ekpere. Cheta ị jụrụ na Genesis, Abraham, ị kwụrụ ofu ise m ga-enweta n'obodo gị ka m were napụta obodo gị. Onye nwe anyị, otu a ka anyị jiri bịa na mgbe ọtụtụ a, chi anyị gazukwana na South East, ma ịnweta enyi mmadụ abụọ ị ga-enweta n'otu onye.
0: Enyi
1: n'ihi ya, ekwulele ka mbibi dakwasị anyị.
0: Amen.
1: Gbaghara anyị mmehie anyị n'ụzọ niile dị iche iche. A tụkọrọla anyị mmehie kama na ọrụ anyị n'oche amara n'aha Jizọs.
0: Amen.
1: Ihe niile anyị na-arịọ n'aka gị, nwoke arịọla, nwaanyị arịọla, dịrị ụzọ FM anyị ebe n'afọ arịrị, dịrị ejiri ebe ebe bụladị ndị enyi mba ipeghe mkpofu dị ngọzi nke iji were mere ihe. Ha niile arịọla arịrịọ a na dị biko biko n'obiọma na ọmịiko. Ihe m na-arịọ gị ọwụ, kwere ka nzọpụta Dutch ọchịchị bịakwute obodo anyị bụ South East n'aha Jizọs.
0: Amen.
1: Ebe anyị na-ekpuchi arịrịọ ndị a n'ime ọbara Jizọs.
0: Ọbara Jizọs Kraịst.
1: Maka na a mara na m n'ọbara ihe na-aga n'ime mmadụ were na-asụ asụsụ pụrụ iche. Mgbe ọ dara n'ala, akwa mgbochi niile kewasịrị, ndị eji eji enwere onwe ha. Ka anyị niile bụ ndị eji eji na mmadụ na ndị eji eji na mmụọ bịa na-ebuso agha n'ụzọ dị iche iche, ma na-anapụ ihe nketa ruru anyị mee. Ka ọbara na-ata n'ala, ka akwa mgbochi kewaa, ka anyị niile laa n'aha Jizọs.
0: Amen. Ndewo mami, thank you Lord. Ya mara gị mma. Ka anyị gbata obere egwu alagharị azụ ugbu a anyị aga n'ihu. N'ebe ahụ nọ, anyị na-abịa abụ m Ugegbe Ngala. Ndewo nọ.

ya bụ ihe abụ ka ị ga-eji bịa kpee ekpere maka South East. Gịnị ka ị nwere ịgwa Chineke na kedu ihe ị nwere ịgwa Chineke ugbu a maka South East? Gịnị ka ị chọrọ ka o mere ndị South East? Ka ele ya na-akpọtụrụ anyị. Alo, ka anyị gbubiela.

0: Nega ni ho anika abejiru mpekata wa bayi na yabu oke ekpere maka South mpekata ya ono onye nwanyi oka ka oke mmuo asimi ya ekele dere ya nsopuru chisi ni lusulo etosanisi na ogboru ono ogbo onye bu onye ji ndu na hisi ike cha anyi mma ayabu onye lechara anyi otu asimu gebe ega ade ya hafu mma anyi kwada ka mbu na chineke na kwere mu ka mnoro ruo n'ụbọchị nke taa ọbụ n'ihi ịhụnanya ya ọbụ n'ihi obiọma ya ka anyị lee onye nke a ma were apechi oge ekpere maka sa alo ezi nne dị ara mma ya mara gị mma mami amio otu a oruola
1: ezi chineke kwesịrị ntụkwasị obi amata ụgwọ a narị atọ obi nwanne otu onye agbakwuru ezumike otu onye a na-asụ na bịara n'ofe onye a na-ahụnyere mba dị n'ọkụ osimi na-atụ ntọnta mmiri ị na-ebe a ahịa ọgụ na mgbe ụtụtụ gbasara obodo anyị abụ pasti chukwu ọma onye ga-ekpuchitekwa na anyị ma ọbụgo onye ga-eleta anyị ma ọbụgo onye ga-aga njem n'isi anyị n'otu n'otu karịcha si chineke onye pụrụ ime ihe niile ndị ugbu ara ọbara chineke biko gwana ha na oziola gwana na oziola ọ bụ ha naanị mkpuo na oziola n'obi arịọ ngụ mkpụ na mgbe ụtụtụ obi n'igwe dị n'ụmụ anya ndị ji n'ọhịa ndị eji n'ụzọ ụmụaka nọzi skul praịmarị skul ga-eji n'ime ọhịa mmiri na-ama ha ụmụ na-ama ha ga-anụleta ụmụaka ndị dị otu a n'ụka obodo anyị abụta ka anyị nwere onwe anyị chineke karịchasịa na mgbanwe ana m arịa gị karịchasịa bịa steeti dị udogbuchi ana ya naarịọ gị n'isi m na amịdị ụkwụ ka alụ chineke gụọ ihe mmara oge nwa mara ijeme mara ihe na-eme ga anapụtara ya chineke ka o nwere onwe ya ka ọ lakwuru ezinụlọ ya naarịọ gị n'isi gọvanọ Abia steeti elekta otu chioma chineke ndụ na ahụ isi gị amamihe dịka inyere Solomon biko ga-enye amamihe oge gị lekọta obodo anya naarịọ gị n'isi ndị ọchịchị niile ka ha mara na ndị ha na-achị bụ mmadụ na ọwụwụ mmụọ ka anyị niile wee nwụrụ aṅụrị nwebiga ya oke n'ihi mmeso ọma ha na-emeso anyị chukwu ọma arịọ ngụ na mgbe awa ndị niile eji n'ime ọhịa napụtara ha anyị katrisi a mee ka udo gụchaa ka ịhụnanya gụchaa ka ebube ka anyị yiri ebube gị dịka uwe chukwu ma n'ụbọchị taa dịka anyị na-ekpe ekpere maka satri ọ ndị niile a m yọrọ gị mezuoro m ya karịa ka ziri ọgọ n'aha ọkpara gị bụ jizọs kraịst onye nwụrụ n'ihi
0: ma gị onwe ya mara gị mma ya gaziere gị ezi nne dị ọra mma anyị ga-abụsịwa ebe a na ya bụ oge ekpere maka South East ọkụ elekere m ọtụkwasị ihe n'elu ọ ga-abụzi oke ụta asụsụ igbo biko hapụ ya na rose ndewono.

0: lọ wa lọ pa ngadi amma o
1: o bu ya mera ni ji na ko ge oku ke bia ke bia
0: no kendi bo ne zino lo ro zino wan pa na ne fe ma ba e bon won ti ga wagi
1: e bon rani bo I me ke dollar anti azo ma ti puta ko eze ge na wu o
0: ani jure ti bara bara o bu na rose fm baby galo wa a we dogi o be bu galo wa o bi ade ge ma
1: bia ka ge na u ge bengala o bi uton haneze nwanyi istanbul a po mureze aka mommy light noria
0: na Clinton Obidaya Mokediara Ma Ambassador Ndudho Ewe Zugamba Buo
1: No Gendibo
0: Na Rose FM Radio Kibeya Rose Imetagema Rose 101